Ay, naribo nang o din naman buimig kiri manasasando. Adeka, adepira din na kikarunde na kudatan yan na ragu na kadatasapik.